0: Howdy, Niduma, Preston, MBC Radio, kan tutta mi kalpadachi.
1: HIV, sidika tio maskusuin, skajaso tio chupmpadak. Wahi tu chuk maskihit nuag naspichi mi chiti at gachet na ko yoko maskusuin HIV. Ikwa tanta opi na gawin pokot ni kusibo kisi kiski dihting kispin chiki kiska kuno maskusuin. Mudamin nanta wisa sta sih paga tanta opi na tawya. Gamudamin tahato chigati tan sigisa ya kisi miskigati ka namigi misko. Ano chka gisiga kispin na wayak HIV kikiska kayao ihtago na maskihiya. Kisin katawa ka wayak tisipamihot, tisipamihihtah po, tinuiska nagkiya po siya kung naganagi. Tagi ka gadawi, waska wihtawak. So kiskidih tama naman naman ka kispin siya kita ano makusuin HIV. Kagiskidih tin tisipamihisuin, ninanagi, kasagi hatsik wako magana. Iko hiya kung nagkukutah to ka tipagidimu chik tantawa pinahchik. Iko nanagi nukukutahchik, kasagi hatsik wako maganuawa, wichiwaganuawa. So tani higa, kamiskaman nilayawi gamako sa klinik kisuagitah gawigin. Iko hatan tawa pinagawin. Iko machimuin, si pita mago ikaw, uguti ugemahka nagatuskidaga na utiyo si Meadow Lake Tribal Council.
2: Iko hiyo nga uguti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Si digaswa uguti, iko iwitsi hatsik kihtiya ya. Uta ugu iwitsi hatsik itagugimus kamitita kita tamidupa mihimi tita kita gi hayatsik. Tagiti dimi chiki tagi tamil dui gitchik igwa igu si suwi chui chiki sigmi nagita mit suwi gamig mini go ta stiu igwa gi gam ta ta pe ni si pa dikka dotina ho skok nsto te pa higan ka bona pista gi siga dik igwa mini go ta achawe gam igu sa stiu oye ki go gi tagi otna stki we gift shop man gi siga dik igu tio moti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
1: Yagu negogo, uichi hiwiwak. Naga gui uichi hachagawasa, minu negi hikulua, mistahisipi Child and Family Services, yikwacho sogi minto nawachik, awiyahti tapaminat, tundit sahat, kutagahaya kutatuskiwa. Human Resource Manager, ikutuahwa gantona. So niti kutatuska an administration team, Big River First Nation. Gwahi yagu negoka no te gachit nahko matuskiwin, tigi piyaya mihchigi chigi gwahi giyati gachit nahko aw, masanahiga na degree. Yago chomaya kotaga kotatoski yok tisi paminichi human resources. Yago tamilas na minigis pinsa sa niso aski gigipia ya nagatap mao kotaga gaya kotatoski yok. Ani kitahto ka nuhtiga sa tinako ang matoski win human resource manager. Ni titagit sa ako panimilo mas nahigan ka sa agas kinahtigit sa tit sa hamuha sa Tricia Whitefish Oti Tricia W at mscfs.ca. Yago niga nagaya istahisipi Child and Family Services. So ano tsaka gisiga sa agas kinatsagi? Batitan ito na wao tatoski iskutitamiskat.
3: The Provincial Radio Network, MBC.